0: mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: tatanong sana ako, nagluluto ka ba? Kailan lang kaya ako pwedeng makapag-lunch sa inyo? Lunch na lang muna. O, sinong gusto uminom dyan? Inom tayo!
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.

Anyway, ano sabi ko? Sabi ko, love you. No! Sabi ko kanina, sabi ko may mga nagiinom na yata. Sino naman pinag-iisipan nyo?

0: song from David Benoit. 34 minutes after 10 o'clock the evening. A song called Take a Look Inside My Heart. Pag binuksan niya yung dibdib ko, makikita mo. Makikita mo yung pangalan mo dyan, nakaukit sa puso ko. Nax. Sa dibdib mo ba may nakaukit din? Patingin nga.
1: Teka, sandali.
0: Ay, parang Superman eh, may x-ray vision. Ay, teka, sandali. Minagtanong nga pala dito, sabi, bakit may mga taong mas gustong single na lang habang buhay? Yun sabi nila. Eh, sagot ko naman eh, bakit ikaw? Teka, sandali, ano ba ito? Hindi ko alam kung ano yung tugtog na yun, ha? Hindi na yun pa tutugtugin ko eh. Teka, sandali, ha? Ulitin natin mga ito. Ayun! Asa na ako? Asa puso mo? Teka, sabi, anong sabi? Sabi, yung tanong niya, bakit daw yung mga tao mas gustong maging single na lang habang buhay? Eh, akala lang nila yun. Bakit? Ano bang gusto mo mangyari? O gusto mo may mangyari sa atin? Nak! 36 minutes answered, 10 o'clock the evening. I got a song coming from Brian McKnight right now. Back at 1, this is TPP FM.

Teka sandali. Batiin ko yung Lizzie ano, si Jasmine of Intercare Hospital. Hi, Jasmine. Sana may nagpapangiti na sa'yo. Sabi naman ni DJ Darna, ngayon lang daw niya ako napakinggan. Hi, DJ Darna. Teka sandali. Lapatan natin ang angkop na musika yan. Napagkamalan niya ako, DJ, ako dun sa isang radio station sa Pilipinas. Hindi po ako yun. Baka yung sinasabi niyo, hindi marunong magbiro. Ako, puro biro. Here's a song from Daryl.

nyo, pwede pa pala ako mag-play isang song. May 3 minutes pa eh, pwede pa sumingit, di ba? Again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayong gabing ito. Thanks a lot for joining me for the past 3 hours. Bye!

For 10 o'clock at evening right here on TPBFM. The music of John Wade right there. A song called Missing You. Para sa lahat ng mga nakakamiss pa... Para sa lahat ng mga nakakamiss sa akin. Parang hindi ako namimiss ah. We're saying hello again to Agnes and Sino. Ito yung mga nauhumaling sa New Wave eh. Yung music ng nakaraan. Music of the 80s right here on Throwback Thursday with Bobby V on TBP FM.

para doon sa mga naghahanap, natagpuan mo na ba ang hinahanap mo? 9 more minutes before 12 midnight on TBPFM. It's Throwback Thursday with Bobby V. Last and final stretch of my show as we move on. Ito, paborito ko din tong song na to eh. Ang naalala ko, Makati. Makati men. Nax. Especially yung dormitoryo dun sa harap ng Makati men. Sa 7th floor. Yan yung mga panahon eh. Panahong maligaya pa.

FM. Sound of Zuzane Vega right there. And a song called Luca. So na-play natin yung mga paboritong songs nyo ng, during the 80s. And I think it's about time for me to say goodbye. And before I go, kailangan ma-play ko itong isa sa mga paborito nating mga songs ng mga 80s. 80s? Di ba yung 80s yung hindi naniniwala? Ayan ang tawag sa atin. Oy, Sino, anong tawag sa atin? 80s. Ito si Tony, kung umiinom ito ng kape, nagmamanin yun. Baka biglang mapapreno. 80s. Alright, okay. Ito, play na natin.

Buti na lang dalawin yung tenga ni, ano, ni DJ L. Siya yung tipong listener na in between. Anong tawag doon? Yung nasa gitna, yung napapag-gitnaan ka? Tama ba? Di ko alam kung paano sasabihin eh. 18 minutes after 11 right now.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.